ngithe angikuphe nthemba umuntu hayi lendaba yokuthembije awungiphi ithuba nami ngindize njengejuba ngingabi nasifuba usasana ngakwazi ukungijutha.